ki te titiro atu koe ki te taiao, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te taiao, he mea mahi ngātahi mai raro i ngā pūtake, taino atu ki te pua waitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tāngata nei. Kia ha, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mehe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō

0: Komainga tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai, haere mai. Hui! Tautoko.
1: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku, reringa Namarua, ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haura.
2: E mihi atu kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

0: Kumanga tani wha te maunga, kumanga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
1: Hui! Tautoko!